0: su SBS.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: Very nice. We are really happy to be part of this event. Everyone was having fun. All the Filipinos are here to join this amazing Happy Independence Day to everyone.
4: Filipino Festival sa Western Sydney. Tampok ang pagkain, kultura at talentong Pinoy. Sa Maypiraan, alamin negosyong restaurant ng kababayan sa isang tourist spot sa Wollongong. Paano nga ba nagpapatuloy sa gitna ng mataas na cost of living? At sa usap tayo, insidente ng sunog sa mga tahanan dahil sa heater. Paano nga ba maiiwasan? Magandang umaga, Edinel Magtibay ang kasama ninyo sa programa ngayong ika-16 ng Hunyo taong 2026. At para sa may init na balita ngayong araw, narito si Helen Quiñanola.
5: Sa ulo ng mga balita, kasundo ang pangkapayapaan ng US at Iran, pag-asa umano sa gitna ng tensyon sa Middle East. Pero babala ng mga eksperto, hindi pa tapos ang panganib. United Kingdom susunod sa yapak ng Australia sa social media ban para sa mga menor de edad. At sa Pilipinas, aftershocks patuloy na yumayanig sa Mindanao. Magnitude 6.2 na lindol, tumama rin malapit sa Davao Oriental.

0: Ipinahayag ni Prime Minister Anthony Albanese ang pagtanggap sa kasunduang pangkapayapaan na inanunsyo ng US at Iran, ngunit sinabi niyang may mga hakbang pa rin kailangang gawin bago tuluyang maramdaman ang pagtatapos ng epekto ng ilang buwang labanan. Sinabi ni Albanese na susuportahan ng pamahalaan ng Australia ang mga pagsisikap upang makamit ang isang pangmatagalang kasunduan na magwawakas sa digmaan na kumitil ng libo-libong buhay sa buong gitnang silangan at nagdulot ng isang makasaysayang krisis sa enerhiya.
1: So whilst we want to see the conflict end and we hope that that has occurred, we also want to be very conscious of the fact that that doesn't mean that everything returns to normal in just a day. It will be at a minimum many months before things return to normal. But we do want to give a shout out as well to the efforts of Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Turkey, and other mediating countries as well.
0: Samantala, nagbabala ang isang Australian expert tungkol sa Iran na maaring hindi mapigilan ng bagong peace deal sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ang mga susunod pang sigalot sa Middle East. Sa ilalim ng kasunduan, matatapos ang mahigit 3 buwang labanan at muling bubuksan ang Strait of Hormuz, isang kritikal na ruta ng mga barko na karaniwang dinadaanan ng humigit kumulang 1/5 ng oil supply sa buong mundo. Ngunit ayon kay Middle East analyst Dr. Kylie Moore Gilbert, marami pa rin malalaking issue ang hindi nareresolba, kabilang ang nuclear ambitions ng Iran at suporta nito sa mga armed groups sa rehiyon. Sinabi ni Dr. Moore Gilbert na may panganib na ipagpaliban lamang ng kasunduan ang mga ugat ng sigalot sa halip na tuluyang resolbahin ang mga ito. Sa karagdagang balita, malugod na tinanggap ng koalisyon ang mga ulat na isang peace agreement sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ang nakatakdang lagdaan sa Switzerland sa Biyernes, ika-19 ng Hunyo, na maaring magbigay daan sa muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Ang pagkaantala sa shipping dulot ng gulo ay nakaapekto sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo at enerhiya sa iba't ibang bansa. Habang sinusuportahan ang mga pagsisikap na maibalik ang katatagan sa Middle East, sinabi ni opposition leader Angus Taylor na ang pinakamalaking hamon ngayon sa enerhiya ng Australia ay dulot ng domestic policy settings at hindi lamang ng mga kaganapan sa labas ng bansa.
2: The federal government, they are frankly creating an uncertainty around gas and investment more generally in this country, which is making it too hard.

0: hard to invest. If we want Australians to be able to get ahead, to realise their aspirations, to realise their ambitions, we need a government that makes it easier to invest and to get ahead. And that is not happening under this government. We've seen a shocker of a budget, a complete stinker of a budget that's making it hard for businesses to grow, small or large.
1: Samantala, may pangamba sa usapin ng land rights o karapatan sa lupa, kaya pansamantalang itinigil ng Konseho ng New South Wales Aboriginal Land ang pagkikilahok nito sa mga usapin ng Closing the Gap. Inilalayo muna ng Land Council ang sarili nito mula sa mga talakayan sa gobyerno ng New South Wales tungkol sa Closing the Gap dahil sa mga panukalang pagbabago sa pamamahala ng Crown Land. Ayon sa Konseho, maaaring pahinain ng mga panukalang pagbabago ang karapatan sa lupa sa pamamagitan ng paglilimita sa akses sa Crown Land. Sinabi naman ng gobyerno ng Estado na ipinahinto muna nito ang bill habang nagsasagawa ng konsultasyon sa mga Aboriginal Land Councils at nais nitong magkaroon ng sistemang makabubuti para sa lahat. Mananatili pa rin namang miyembro ang Land Council ng Coalition of Peaks, isang grupong kumakatawan sa mahigit 80 First Nations Community Controlled Organizations at mga miyembro. Balita mula sa ibang bansa. Lumayo ang Israeli Prime Minister na si Benjamin Netanyahu sa peace deal na lalagdaan ng Estados Unidos at Iran at sinabing bagamat nirerespeto niya ang desisyon ng Estados Unidos, puprotektahan pa rin niya ang interes ng kanyang bansa at sisiguruduhin hindi magkakaroon ng nuclear weapon ang Iran. Isa sa mga kondisyon para matapos ang sigalot at muling mabuksan ang Strait of Hormuz ay ang tigil putukan o ceasefire sa lahat ng front ng digmaan na nagsimula matapos ang mga pag-atake ng US at Israel sa Iran nitong unang bahagi ng taon. Kinumpirma rin ni Netanyahu na mananatili ang kanyang hukbo sa Southern Lebanon para labanan ang mga militanteng Hezbollah na suportado ng Iran.
2: And secondly, regarding Lebanon, we have created a buffer zone, a security zone, and we will remain there as long as necessary. Iran wanted us to withdraw from there, but that didn't happen. Do you know why it didn't happen, among other reasons? Because I stood very, very firm. I was very, very resolute on this matter. And I believe our American friends respect this determination and stance, this persistence. We are staying there because we need to protect the residents of the North.
1: Samantala, naglabas ng reaksyon ang malalaking kumpanya ng social media matapos magpatupad ang United Kingdom ng ban sa mga gumagamit ng social media sa mga may edad 16 anyos pababa. Ayon kay UK Prime Minister Keir Starmer, ginawa ang hakbang matapos makita ang epekto na kahalintulad na ban sa Australia. Sinabi ng YouTube na mahigit isang dekada na itong nag-i-invest sa expert-led at age-appropriate experiences, pati na rin sa default protections para sa mga teenager. Ayon naman sa Snapchat, maaaring putulin ng outright ban ang private messaging ng kabataan sa kanilang mga kaibigan at pamilya. Sinabi rin ng Meta, ang kumpanyang may-ari ng Facebook at Instagram, na base sa karanasan sa Australia, maaaring magdulot ng isolation sa mga bata ang ganitong klase ng ban mula sa kanilang online communities. Ayon kay Prime Minister Starmer, mas palalawakan pa ng UK ang ban kumpara sa Australia sa pamamagitan ng control sa gaming platforms at posibleng overnight curfew at limits sa scrolling para sa mga menor de edad.

0: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds, especially if it's more than 5 years old? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
1: Aginang Mindanao, kabila ang Davao Oriental, Davao Occidental, Sarangani, South Cotabato, General Santos City at Sultan Kudarat. Wala namang tsunami or threat na iniulat matapos ang pagyanig. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang relief at recovery operations sa mga lugar na matinding naapektuhan ng naunang magnitude 7.8 na lindol. Ayon sa mga ulat, libo-libong pamilya ang nananatiling apektado habang nagpapatuloy ang damage assessment, clearing operations at pamamahagi ng tulong sa mga komunidad na nasalanta. At balita sa sports, binati ni Prime Minister Anthony Albanese ang Socceroos matapos ang kanilang sorpresang panalo sa FIFA World Cup sa Canada. Pumasok ang Australia sa laban sa Vancouver bilang underdog laban sa mas mataas ang ranking na Turkish side. Ngunit nagpakita ito ng disiplinadong depensa bago nakapuntos ng 2 beses sa counter-attack. Ayon kay Albanese, nagkaisa ang Australians sa pagsuporta sa national team.
2: Just a shout out to the Socceroos. An amazing game yesterday afternoon. I'm sure that people throughout Australia were watching and cheering on our team that were underestimated before the game against Turkey. But the goals by Nesta Irinkunda and Connor Metcalf were both extraordinary goals.
1: Samantala, makakalaban ng Iran ang New Zealand sa FIFA 2026 World Cup ngayong umaga alas 11 sa kanilang unang laban sa tournament. Dumating ito isang araw matapos i-anunsyo ng Iran ang peace deal nito sa US na siyang host ng laro sa Los Angeles, California. Sa kabila ng anunsyo, nananatiling mahigpit ang seguridad at mataas pa rin ang tensyon bago ang kick-off. May maliit na grupo ng nagpoprotesta sa labas ng SoFi Stadium sa LA na nagwagayway ng pre-revolutionary flag ng Iran na ipinagbawal ng FIFA sa loob ng stadiums. May dala rin sila mga karatulan na may pangalan at larawan ng mga atletang sinasabing pinatay ng Iranian government.
3: And for the past months, we were telling FIFA that expel the regime of Iran from coming to World Cup. And the reason is that because the Football Federation in Iran, the members, the head of that, is part of the IRGC. And IRGC is in terrorist list in United States and in Europe. And we don't want somebody like that to be here.
1: Para naman sa lagay ng panahon ngayong Martes, sa Perth, bahagyang maulap na may temperaturang nasa 16 degrees Celsius. Sa Adelaide, maulan at nasa 20 degrees. Sa Melbourne, may pag-ulan na nasa 19 degrees. Sa Hobart, papahina ang pag-ulan na nasa 14 degrees. Sa Canberra, maaraw na nasa 18 degrees. Sa Sydney, Newcastle at Wollongong, maaraw na nasa 21 degrees. Sa Brisbane, may mga pag-ulan na nasa 23 degrees. May mga pag-ulan din sa Cairns na nasa 27 degrees. At sa Darwin, maaraw na nasa 32 degrees Celsius. At yan ang mga nakalap na balita ngayong araw ng Martes para sa SBS Filipino. Ako si Helen Quiñanola. Antabayanan ang ikalawang bahagi ng programa kasama si Edinel Magtibay. Magandang araw!

0: mga kababayan, magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig ngayong araw ng Martes, 16 ng Hunyo, taong 2026. Edinal Magtibay naman ang makakasama ninyo hanggang alas 11. At syempre, narito ang ating tagapaghatid ng balita, Helen Quiñanola. Good morning, Helen.
1: Good morning, Edinal. Nako, medyo lumalamig na yung panahon natin lately, Edinal. No?
0: Oo, ang maganda lang kahit paano, medyo maaraw. May mga araw na nakakapagsampay pa rin tayo ng ating mga nilabhan.
1: Medyo may times din na umuulan.
0: Oo, hindi din talaga natin mapredict ang panahon ngayon. Pero nasaan man po kayo nakikinig sa aming programa, sa ang bahagi ng estado, anuman ang temperatura. Nako, maraming salamat po sa inyo ang patuloy na pagtangkilik sa ating programa. At ngayon nga, dahil taglamig, nabanggit ng

0: ni Helen, ano, marami po sa mga areas na talagang pumasok na yung winter feels sa kanilang mga tahanan ay hindi maiwasang gumamit ng mga pampainit na mga electric equipment katulad ng mga heater o yung mga aircon nila na pinapataas yung temperature para medyo hindi masyadong maginaw sa loob ng bahay.
1: So, meron din iba gumagamit ads ng electronic blanket.
0: Yes. Mm-mm. Iba-ibang mga paraan. Yung iba naman, kung talagang hindi na kaya ng budget, doble-dobleng ano na lang, patong na lang ng mga damit, medyas, at lahat na ng mga siguro makakapal. Oo. Kasi yun lang yung mahirap labhan, ano, kapag dumami talaga.
1: Mm-mm.
0: Pero sa ngayong umaga po, naku, may mga ibabahagi po kami sa inyo na ilang mga paalala, lalong-lalo na po at may mga napaulat na dumadaming insidente ng sunog sa mga bahay tuwing taglamig. At dapat po ninyong tandaan na marami pa rin pong dapat pang-ingatan at bantayan sa inyong loob ng tahanan. Dahil habang lumalamig ang panahon dito sa Australia, maraming pamilya ang gumagamit nito. Yung sinabi ni Helen, electric blanket, may heater, mayroon pang ibang mga pampainit sa bahay, at kasabay nga po nito yung ilang mga panganib sa tahanan.
1: Sa inyong bahay ba, saan yung ginagamit mong pampainit?
0: Ngayon, magkahalo. Merong maliit na heater lang para sa may dun sa ilang areas, pero meron ding parang lamp heater sa loob ng banyo, tapos yung aircon na pinapainit na lang para medyo mas maganda yung pakiramdam sa loob ng bahay. Pero yun, kayo ba?
1: Ako, lately, ginagamit ko natural lang. Nag-layers na ako. Kagaya yung sinabi mo. Kasi nga, medyo sensitive yung skin ko. Usually, magdadry yung skin ko.
0: Oo.
1: Pag sobra na yung init sa loob ng
0: room. Napansin ko rin, marami ding nagkakaroon ng ganyang problema kapag ganitong winter. Kasi, alanganin, ano, so, sobra sa init, minsan sobra din
1: dapat
0: sa
1: dapat balanse lang talaga.
0: Tama.
1: Kaya, ayon nga sa mga eksperto na sa New South Wales daw, karani mo tumataas na 13% o may 13% ang bilang ng sunog sa bahay tuwing taglamig. Naku, noong nakarang winter, mahigit 1,000 o 1,000 sunog sa bahay ang naitala na nagdulot ng mga pinsala at pagkamatay.
0: Nakakalungkot isipin, ano, na may mga ganitong incident. At dahil nung nakaraan, ano, na pag-usapan namin ni TJ, nakakaramihan ng mga bahay pala dito talaga sa Australia ay built para sa summer, para maaliwalas at maganda yung pasok ng hangin tuwing summer season. So may mga ventilations yung mga sinaunang bahay na nakakapasok yung hangin. Ang problema

0: You are listening to SBS.
1: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds, especially if it's more than 5 years old? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
2: Gamit ng heater, mas nilalakasan nila, tinataasan nila, minsan siguro napapabayaan, kaya nakakapagdulot ng maraming sunog. At isa nga sa mga nakakabahalang datos ay halos kalahati ng mga bahay na nasusunog ay walang gumaganang smoke alarm o hindi tumutunog yung alarm kapag nangyayari yung sunog.
3: Nakot, Eds. At timing talaga ito, Eds, kasi nga nag-message yung may-ari ng nirerentahan kong, inuupahan kong property, Eds, no? At under nga, napag-alaman ko na under pala sa State Residential Rental Safety Legislation, may legislation yung mga state government na kailangan nilang schedule yung pag-check sa mga smoke alarm. Tamang-tama talaga ito.
2: Oh.
3: I really appreciate this action ng state government kasi nga papunta ng winter, di ba? Siguro para sagot ito para masolusyonan yung o ma-avoid yung mga bilang
2: sunog.
3: Sunog sa bahay.
2: At magandang paalala rin kasi minsan sobrang busy na natin o hindi na natin naiisip na mahalaga palang bahagi ng tahanan natin yung smoke alarm. Minsan nawawala na sa priorities.
3: Akala
2: yung pag-check.
3: Akala natin no, parang decoration mo sa kisame.
2: At saka iniisip natin na yan, okay pa siya, parang may baterya pa or anytime pwede gumana, pero minsan hindi pala natin alam na nagkaroon na pala ng sira o kaya wala na pala
3: wiring,
2: baterya yun. Ano? Pag emergency, hindi nagagana.
3: Parang small move lang na i-ignore natin, malaking epekto na pala yun.
2: O, kaya magandang paalala din yan. At maganda rin nga na merong regular na check. At ayon pa sa Brooks Australia, maaring maka-apekto rin ang mataas na gastusin sa pamumuhay o cost of living crisis. Dahil sa pagtitipid, may ilang mga gumagamit ng mas murang paraan para makapagpainit ng kanilang tahanan tulad ng mga portable heaters, may kandila pa o sobrang dami ng appliances na nakasaksak sa isang power board lang at maaari itong magdulot ng sunog kung hindi gagamitin ng maayos.
3: Nako, Eds, I think na tayo mga Pilipino mahilig tayo sa mga extension cords, di ba? Saksak dito, saksak doon, maraming sinasaksak.
2: Totoo yan. At tapos minsan sabay-sabay pa rin ginagamit yung mga appliances sa isang saksakan. Kaya't maraming mga paalala din dito no, kung paano tayo magiging ligtas dahil mas marami daw gumagamit nga ng iba't ibang appliances lalo na ngayong winter season. So ilan po sa mga paalala ng mga eksperto at ng otoridad ay siguraduhin gumagana ang inyong smoke alarm sa bahay.
3: Aside sa may mga technician na kumukomply sa legislation ng state governments, parang responsibility din ng bawat isa sa atin na i-check yung smoke alarm.
2: Oo, kasi hindi lang yung pang sarili mong buhay o gamit yung maiiligtas mo kung safe yung sarili mong space, pati yung mga nasa katabi mo, di ba? Maiiwasan din yung iba pang mga trahedya. At ipangalawan din lang payo ay subukan din yung smoke alarm kahit isang beses kada buwan. So ano yung parang itatry mo munang magpausok doon sa bahay mo kung ano siya. Kung tutunog siya, kailangan matest pala siya.
3: Or press yung mga
2: buttons.
3: Tama. Tsaka parang physically check muna yung mga wirings na faulty or something. So ang pangatlo dyan na Eds, no, para manatiling ligtas tayo ngayong taglamig is yung palitan yung baterya kung kinakailangan.
2: So kailangan, yun nga, kaya dapat may test para alam mo kung okay pa siya and regularly napapalitan yung baterya. At sinabi din dito, kailangan linisin din ang smoke alarm upang alisin yung mga alikabok at mga insekto. Baka mamaya hindi na nakakasagap ng sunog yun kasi barado na pala ng alikabok.
3: May bumara na ng mga spider.
2: Kaya dapat ano pa rin, kahit paano na papalispisan ng konti yung inyo pong mga smoke alarm. At meron din tayong mga paalala dito naman, galing din sa mga otoridad sa paggamit ng heater. Ang una, huwag kang magsampay ng damit o kumot sa heater.
3: Guilty ako nito. Na-try mo na ba?
2: Oo. Ako sa likod ng ref ako dati naglalagay kapag mabilisan yung mga uniform.
3: Kasi nga may emergency. Minsan nakakalimutan ko, wala na akong medyas. Nilalagay ko minsan yung medyas.
2: Naku, guilty tayo dito. Bawal pala. So, paalala po, huwag magsampay ng damit o yung mga gamit po ninyo sa heater. At patayin din ang heater bago matulog at lumabas ng bahay.
3: Naku, eh.
2: Guilty ulit. Parang ang dami.
3: Bago matulog, may heater.
2: Oo. Yun kasi minsan, kung mag-a-alarm ka naman, para

0: patayin, o kaya naman maaga pa lang bubuksan mo na para mapainit na yung loob ng bahay, saka mo siya i-oo.
1: Kasi sa tingin, sa experience ko, kasi pag ino-off ko siya bago matulog, eh, in the middle of the night,
0: ang bilis lumamig. Magigising ka naman, magigising sobrang lamig. Tama, naku, medyo alangan. So dapat pala talagang merong, may mga timer ba yung ibang mga heater? Hindi ko alam ha, kung ano yung mga klase. Iba't ibang klase ng heater ngayon, baka yung mga mamahalin o yung mga techie na pwede kayong maglagay
1: Bluetooth
0: ng timer. Oo. O kaya kayo mag-alarm. Kailangan talaga maingat at kahit paano, gisingin mo rin yung sarili mo kaysa naman magkasunog.
1: Kaya
0: diba?
1: Ang ginagawa ko, nag-layers na lang ako ng mga damit. Yun nga din, maraming lalaban.
0: Oo. So, bawi ka na lang sa kuryente pagdating sa washing. Ayan. At isa pa, ilayo ang heater sa mga kurtina. Ayan. Kasangkapan at iba pang madadaling masunog.
1: Ayan. Okay na ako nito.
0: Ayan. Ayan. Safe
1: na
0: naman.
1: Na-observe ako ito.
0: Oh, yan sa mga kababayan natin ha, baka yung mga heater ninyo eh malapit doon sa mga madadaling masunog na mga gamit, make sure na safe pati yung kinalalagyan. At kung ayan, portable yung heater na gamit, ganun mga ginagamit ko mismo, yung mga maliliit lang, tiyakin din na may safety switch ito.
1: Lalo na sa mga kunyari may mga bata sa paligid ng bahay, Eds, no? Tiyakin talaga
0: ay,
1: na safe ito.
0: Pinaglalaruan yung mga ano, mga pindi,
1: or minsan,
0: pindot.
1: Sinisigurado mo na malayo na sa mga kasangkapan o yung mga kunyari kurtina, pero may mga bata na mumove yung heater.
0: Yes.
1: So kailangan talaga.
0: Na-check siya lagi.
1: Yes.
0: Totoo yan. At ikaw ba ay gumagamit ng electric blanket?
1: Hindi naman ako gumagamit.
0: Hindi na. Okay.
1: Pero yung makapal lang na mga blanket.
0: Oo, kasi enough din naman siya minsan, 'di ba, na ano, nakakatulong sa pagpapainit ng katawan kapag ano, kapag ganitong taglamig. At sa mga gumagamit ng electric blanket, ang payo po ng mga eksperto, patayin ito bago matulog. Nako, kung kayo naman ay hindi komportable dahil mabilis talaga kayong lamigin. Ayan, sabi nga ni Helen, no, effective naman yung pagle-layer-layer para iwas sa sunog na rin. At huwag gamitin kung luma na o may sira, baka mamaya makuryente pa
1: sobrang
0: kayo.
1: Sobrang pagtipid, no? Ginagamit kit may sira na, hindi na po.
0: Saka, ano yun? Yun nga, nandun
1: risk
0: yung
1: na yun.
0: Risk ng sunog. Mm-hmm. O diba? Sa kwarto nyo pa mismo manggagaling or kung saan nyo ginagamit itong mga electric blankets. At sundin ang mga tagubili ng manufacturer. So, may nakalagay naman ng mga tags.
1: Instructions
0: sa mga ganitong gamit. At itabi po ng maayos upang hindi masira ang mga kable. Yan kasi itong mga blanket na ganito, may mga kable yan sa loob na nandun nga yung parang papainit niya, may mga wires, tapos kailangan isasaksak mo din yan. So,
1: minsan to yan, sa pagmamadali natin, di ba?
0: Nabubulot na lang.
1: Hindi na naayos na pagka-fix. Kaya minsan nasisira yung mga kable. Kaya importante rin na i-check.
0: O kung malikot ka rin matulog, hindi ba? Pupulupot na yung kable kung saan-saan. So, kailangan safe din po at lagi nga nasa maayos. Ano? At ito, ibabahagi naman ni Helen. Ano naman yung mga pwedeng gawin kung sakaling magkaroon ng sunog?
1: So, Eds, kung magkaroon ng sunog naman, kapag tumunog yung smoke alarm, agad na lumikas palabas ng bahay. So, wag nang bumalik sa loob.
0: Mm-mm.
1: Kasi nga, iniisip mo, yung mga
0: may
1: gamit ko.
0: Yes.
1: Kapag ligtas na, tumawag sa 000 o 000 para humingi ng tulong.
0: Oo. So, make sure muna na iligtas muna yung sarili mo o yung mga mahal mo sa buhay bago ka tumawag din ng tulong. Kailangan nasa safe na spot ka muna bago ka humingi din ng tulong. At make sure nga na yung smoke alarm ninyo ay gumagana.
1: So, yung, minsan kasi sa mga insidente na ganito, yung unang instinct ng tao is mag-panic, di ba?
0: Ay, oo.
1: So, mahirap din na mas manaig yung panic kaysa yung critical thinking mo sa ganitong mga sitwasyon. So, siguruduhin din na may evacuation plan ka or yung exit plan.
0: Mm-mm,
1: at saka yung mga kasama mo sa bahay.
0: Alam
1: hindi
0: nila
1: lang yung sarili mo din, no? Ang isipin mo yung kung may pet ka or
0: totoo yan. Minsan talaga yung presence of mind nawawala yan kapag talagang nagbiglaan yung mga pangyayari. Pero kung halimbawang napag-usapan ninyo may plano kahit paano ay meron ding mag-guide doon sa mga kasama sa bahay. Alam nila kung saan sila pupunta. Alam nila yung gagawin. Kaya't iwasan din natin maglagay ng mga nakaka-block doon sa mga flow ng daanan sa ating mga bahay, yung mga exit areas natin, yung mga entrances natin. Kailangan kahit paano ay medyo maluwag para pag may mga emergency na ganito ay hindi kayo matatagalan paglabas. Ayan. At paalala rin po ng mga eksperto, mahalagang makatipid sa kuryente pero hindi naman dapat nasasakripisyo ang kaligtasan. At ang simpleng pag-check ng inyong mga smoke alarm at maingat na paggamit ng mga heater ay maaring makaligtas ng buhay ngayong panahon ng taglamig. Ayan, sa ating mga tagapakinig, baka may extra tips po kayo dyan, mga nais po ninyong ibahagi dito sa amin at sa ating mga kababayan, ay ipagbigay alam nyo lamang dito sa amin sa SBS Filipino. At Helen, ano naman ang mga dapat abangan mula sa'yo?
1: Abangan natin yung pagtutok natin sa FIFA World Cup.
0: Ay, yes.
1: No, yung kuponan ng Australia, ang soccer rules. Nako,
0: napakasaya.
1: Sinasabing underdog sila pero ngayon maganda yung performance nila. So talagang kaabang-abang itong mga storya nila, yung mga games nila.
0: Ayan, antabayanan natin sa June 20 yung sunod nilang laban. At kahapon nga, no, ito isang malaking, it's a big win para sa mga Aussie.
1: Maraming Australian
0: ang mga Aussie ngayon na talagang nagbubunyi sila. Ang daming dumayo, no, sa Canada. At nakita natin yung mga videos, yung mga pinadalang mga larawan. At inyo rin po yung makikita sa aming Facebook page sa SBS Filipino. At araw-araw po kami naghahatid ng mga updates tungkol sa FIFA World Cup. At libreng-libre nyo rin po yung masusundan, mapapanood sa ating iba't ibang mga channels and platforms sa SBS On Demand. Lalo na lahat po ng mga laban, may mga updates din tayo kung ano yung mga susunod at kung ano din ang mga nanalo na yung mga scores sa bawat laro. So kung meron kayong mga favorite na mga kupunan o meron kayong mga sinusuportahan ng mga manlalaro, ayan, dyan nyo po makikita. Abangan po ninyo sa SBS. At sa atin pong pagbabalik, marami pa tayong mga ihahatid na mga kwento at balita tungkol sa inyo, lalong-lalo na tungkol sa ating mga kababayang nurse dito sa Australia. At marami rin tayong ihahatid na kwento sa May Peraan naman. Aalamin natin ang naging journey ng ating kababayan na nagtayo ng restaurant sa isang tourist destination sa Wollongong. Paano nga ba kung mahal ang renta at mahal ang lahat-lahat sa napili mong lugar? At syempre, meron din tayong hatid na kwento ng mga kababayan na patuloy na nagse-celebrate ano ng Independence Day ng Pilipinas sa iba't ibang bahagi po ng Australia. Paano nga bang ipinagmamalaki ng mga Pilipino ang ating history, kultura at talento sa iba't ibang lahi na naririto? Lahat ng yan makalipas ang ilang paalala.
2: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
3: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
4: SBS Audio.
5: Libre ang programang tugma sa iyong interes.
6: Yahoo Jiaodaliya,
7: Jumbe
6: Halama.
7: SBS Chill.
8: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: SBS Hindi uplabd karwata hai.
11: Far from the partisan politics of...
12: Mga balitang isinalin sa higit 60 wika, awiting sakto sa iyong mood, at mga podcast na dapat mong mapakinggan. I-download ang SBS Audio app o bisitahin
13: sbs.com.au/audio.

0: awiting dalagang Pilipina ni Ka Freddy Aguilar. Alay natin sa lahat ng mga dalagang Pilipinang nakikinig sa ating programa. Magandang-magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Salamat sa patuloy ninyong pagtutok sa ating programa. At ngayon naman, tayo po ay dadako sa ilan pang mga panayam at ulat na ating nakalap mula sa ating komunidad. This time, kilalanin natin ang isang pediatric nurse at multidisciplinary artist mula Adelaide na ginawang therapy ang arts sa kanyang challenging na trabaho at ginagamit din po itong paraan para mas maintindihan at makatulong pa sa mga batang may sakit at kung paano, narito alamin natin mula sa ulat ni Sheila Joy Labrador.
1: What drives me doing art now is all honesty. So I'm no longer creating like my art just to impress someone or for you to buy my art. This is for myself. Because this is what ito yung gustong patunayan sa batang Gail na who dreamt before na parang nangarap siya na gusto kong mag-exhibit pero hindi nagawa noon. Gusto kong kumanta sa entablado pero hindi ko nagawa noon. So I would dedicate all of the hard work in my art dun sa batang Gail na yun. Gusto ko lang patunayan dun sa batang Gail na yun na kaya mo pala.
2: Ito ang pinaghuhugutan ng inspirasyon ng 42 years old na pediatric nurse at multidisciplinary artist na si Gail Hermano D. na mula sa Cebu at ngayon ay maglilimang taon na sa Adelaide, South Australia. Kwento nito, bata pa lang silang magkakapatid. Namulat sila sa sining dahil sa kanilang mga magulang.
1: I'm a creative artist and I grew up in a household full of artistic people, mostly musicians, singers, and visual artists yung mga pamilya ko po. I started singing around 4 years old and started writing my own original songs around high school. Yung late dad ko, singer din po siya. My mom also plays the piano, the organ. Disc jack yung papa ko. Tapos he sings as well. He was a radio operator during his time. So maganda talaga yung boses, plays the guitar, lahat. Tapos eventually, kaming magkakapatid, ako po yung bunso, may dalawang older brother po ako. Yung musicality ni papa, the way he sings, he introduced us to the Beatles, Bee Gees, Carpenters, yung mga old good band talaga. Always karaoke ever since. So talagang ipupush ka ng parents ko na parang, sige, kumanta ka. Tapos yun, parang ever since we

0: lang talaga yung business mo hanggang sa na-realize naman, I think, pan. So, ang maganda dito, nung nakuha kasi namin, parang built-in na sa lahat. Parang turnover na lang yung ginawa natin. Yung mga gamit, we didn't have any problems nung pag yung mga pagbili ng equipment kasi yung mga tables and chairs, kumaga na kasi tapos na siya.
1: Ngayon ang challenges nung inumpisahan nyo itong negosyong to.
0: Yung challenges is how to introduce yung Filipino cuisine sa market. Kasi syempre, hindi lang naman Filipinos yung kinakailangan natin i-cater for that one. Kung baga pa paano natin i-orient, i-introduce yung Filipino food sa local market. Kung baga, syempre, power, mga taxes, yung mga bayarin. Saka, we were starting 4 years ago. So, pa-winter na, since yung location namin nga is nasa beach side. So, medyo alanganin. Pagkatapos, ulan, mahangin. So, yun yung mga challenges na kinakaharap namin every time na maulan, mahangin.
1: Ilan nyo in-introduce ang Filipino food? From the get-go ba, Filipino food ka agad?
0: Sa bahay pa lang kami, sell cakes, bread, tsaka yung mga party platters. So, kailan, from the very start, meron na yung mga tapsilog, pero yun yung pinag-decide na namin. Hindi po pwede only Filipino kasi yun yung makukuha yung local community kasi hindi naman lahat makanin, hindi naman, kumbaga, hindi ka pwede mag-serve na biruguan kasi matatapag sila. Product ng dating cafe na we think would fit sa operations namin and then nagpasok na introduce kami ng mga tapsilog.
1: Yung mga existing products dati?
0: Bacon and egg roll, you have yung omelette, smash avo, eggs and toast. Tapos pinalitan lang namin more of yung mga lunch. Bentahin naman natin yung all-day breakfast, yung tapsilog natin. So, we serve it from morning until hapon.
1: Plan to scale the business? Kasi 4 years na kayo.
0: Offer more cakes and pastries siguro. Well, kasi it's more of ako si Donald tsaka I have a 23-year-old children. So, sila yung tumutulong sa amin. Siyempre, we need to have. Kasi kami naman talaga. Plus, some of the staff. Kaya lang, this mas mahal ng labor. So, sometimes, talaga mas hands-on. Pinag-iisipan pa ba kung ano yung next fix move. So far, kasi we're happy with business. Focus namin is we want to produce more bread and cakes. Siguro yun yung sa plano.
1: About competition, meron bang competition para sa inyo?
0: We want like yung mga Filipino food to thrive here sa Wollongong kasi it helps us also to promote yung Filipino food. Tsaka mas pupuntahan kami kasi mas nagiging aware sila dun sa pagkain Filipino. So kung sa cafe, sa maraming local cafes within the area. So pag Filipino food, I think may restaurant rin naman. May restaurant dito sa area. Pero since iba yung 5 oras lang ano namin, there's more of full-scale restaurant, so we don't consider them. Kaibigan rin naman namin sila. So we don't consider them as direct competition kasi they serve lunch and dinner while we serve breakfast and brunch. Hindi siya yung directly competitor.
1: Sa mga gustong kumita ng extra or gustong magtayo ng negosyo, anong maipapayo mo sa kanila ngayon?
0: Gusto mo yung ginagawa mo. Sabi namin ni Donald, kasi minsan papasok kami ni Donald ng 7:45, 7:30. At dito pa kami lang mga 9:00, 7:30 na gabi kasi we need to prepare for the following day, especially pag mahaba yung weekend, may occasion, so you need to prepare. Kung baka kailangan, lagi ka handa. Yun yung passion mo. Hindi po pwedeng mukhang magandang mag-cafe, gagawa ko ng cafe kasi masaya. Pero maraming trabaho.
2: Magaling ka rin dapat makisama.
0: To be more flexible.
2: Kasi iba-iba rin yung request. Meron sasabihin matamis. Dapat hindi matamis. Yung ganun. And then, consistent. Tiyaga. As in, maraming tiyaga. Kaya kailangan siguro pasensya rin. Kasi hindi rin naman yan, kumbaga, kung nag-negosyo ka. Hindi naman on the first year, marami ka na kinikita. O kaya, ano, a lot of hard work. Pag pinasok mo, dapat gusto mo para at least worth it yung ginagawa nyo. Mo rin ng malaking moral support from the family. Innate sa atin ang pagiging hospitable. So, ang gagawin lang natin, we treat everyone at bisita natin sa bahay.
1: Maraming maraming salamat kay Jenny Bay Tenorio. Thank you!
2: Maraming salamat.
1: Kung mapapakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/Filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera. Matuto mula sa iba dito sa May Peraan.

0: May Peraan.
1: May Peraan.
2: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
3: Nay?
4: Sanya! Natanggap ko na ang perang pinadala mo sa Remitly. Salamat, Nak!
3: Walang ano, Ma. Napakainit ito sa Australia. Kailangan ko ng tulong mo. Ikaw lagi ang gumagawa ng pinakamasarap na halo-halo. Gustong-gusto ko talaga.
4: Oo naman!
3: Ang sarap. Salamat, Nay!
5: Maghalo-halo kasama ang pamilya. Talagang the best. Manatiling magkalapit kahit magkalayo. Mapadala ng pera sa Pilipinas gamit ang Remitly app.
6: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
7: Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa at ngayon naman tuloy-tuloy tayo sa paghatid ng kuwento at mga kaganapan sa ating komunidad. Habang ipinagdiriwang ng mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo ang Araw ng Kalayaan, muli ding pinatunayan ng Filipino community sa Australia na nananatiling buhay ang pagmamahal sa bayan kahit malayo tayo sa Pilipinas. At sa kauna-unahang West HQ Filipino Festival, nagtipon-tipon ang mga Pilipino at kanilang mga pamilya sa Western Sydney upang ipagdiwang ang kulturang Pilipino sa pamamagitan ng pagkain, musika, sayawan at iba't iba pang mga activities na pangpamilya. Tatlong weekend ito na idinarao sa pagdiriwang na nagsimula po noong June 12 at magtatapos sa June 28. Ang West HQ ay isang malaking entertainment, dining, fitness at events present na matatagpuan sa suburb ng Ruti Hill na bahagi po ng Blacktown City Council kung saan naroon ang malaking bilang ng mga Pilipino sa New South Wales. Ngunit higit pa po sa kasiyahan, nagsilbi rin itong pagkakataon upang pagnilayan ng mga dumalo ang kahulugan ng kalayaan at ang kanilang mga pangarap para sa Pilipinas.
8: Oh, very nice. We are really happy to be part of this event. Everyone was having fun. All the Filipinos are here to join this amazing Happy Independence Day to everyone. So, talagang feel ang pagiging Pilipino, di ba? Proud Filipino. Pinoy ako, di ba? Sabi nga nila.
7: At ilan din sa mga nagpasaya sa mga kababayan natin doon sa pambungad na araw ay si Marlisa Punsalan kasama din ng iba pang mga banda na tumugtog katulad na lamang ng Mayoras Project Band at meron pang karaoke singing contest at iba pang mga karaoke singing at nilahukan din ng iba pa nating mga kababayan at syempre may mga sayawan at Filipino food, hindi nawala ang barbecue, lechon, halo-halo, mga minitamis at iba pang pagkaing ipinagmamalaki ng mga Pilipino. At ipinakita rin ng pagdiriwang na bagamat libo-libong kilometro ang layo sa Australia ng Pilipinas, nananatiling matatag ang koneksyon ng mga Pinoy sa kanilang pinagmulan. Marami pa tayong ihahatid na detalye at mga panayam tungkol sa event na ito sa mga susunod na araw. Ako naman ang makakasama niyo muli bukas sa pagbabalik natin sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong pagsama ngayong araw ng Martes sa akin. Isang magandang umaga ang aking iwan sa inyo kasama ang awiting Kanlungan ni Noel Cabangon. Yan ang kabuuan ng ating programa. Maraming salamat mga kababayan.

0: fara ne da yin bayani akan yadda suka ji da kubutar da ita a hirarsa da Awwal Ahmad Janyau.
1: Ya na farko dai zamu ma Allah godiya, na biyu kuma zamu ma jami'an sojoji na Najeriya godiya, da su da jami'an DSS, saboda na samu intel daga cewa an ga bandit ɗin nan bisa babura guda 8 dauke da mata.

terrorism alhali ba su da horo na soja. Duka wannan musgunawa da mulkin soja na Niger, Burkina Faso da Mali suke yi ba su karya ma ɗan gwagwarmaya nan gwiwa ba, ba su karya ma ɗan gwagwarmaya fuka-fukai ba. Ba wani tasiri da waɗannan matakai na asha na cin zarafin mutane suka yi akan ɗan gwagwarmaya da ɗan ƙasa, don saboda ɗan ƙasa har waɗanda farko-farkon suka goyi bayan mulkin soja yanzu sun hito daga bakkesu, sun gano cewa babu abin da ya fi alheri ga ƙasa ga ‘yan ƙasa kamar mulki na demokrasi.

0: da aka yi, kamar hakan zai taba shugabancin wannan kungiyar da take ta ADS
1: ko kadan bata shahi aikin ta ba na zama shugaba ADS wannan mataki da gwamnatin CNSP ta doka ba zai shahi aikin ta ba ko kadan.
2: Abubakar Danzirman kenan sakataren watsa labarai na kungiyar IDS mai fafutukar Dauda Demokuraɗiyya a kasashen IAS. To idan muka sake komawa Najeriya kuwa jam'iyyar hamayya ta ADC ta buƙaci 'ya'yanta su kwantar da hankalinsu biyu bayan wani hukuncin kotu da ya umarni ga hukumar zaben ƙasar ta soke rijistarta da sauran wasu jam'iyyu hudu. Jiya Litinin ne babbar kotun tarayyar da ke Abuja ta umarci INEC ta soke rijistar ADC da Accord Party da Action People Party da Action Alliance da jam'iyyar ZLP saboda gaza cika ka'idar da aka gindaya wa jam'iyyu. Dangane da wannan batu, Muslim Muhammad Yusuf ya ji ta bakin Faisal Kabir, ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar ta ADC.
3: To, na farko dai abin da ban ce shi ne idan ka duba fu abin da alƙalin ya ce ya dogara da shi, shi ne sashi na 225 wanda ya ce duk jam'iyyu a Najeriya dole ne idan sun taɓa shiga zaɓe sai sun taɓa shin wata kujera ko kuma sun samu kafo 25 a wata jiha a faɗin Najeriya. Idan ba su samu wannan ba, ita hukumar zaɓe tana da dama ta ƙwace lasisinsu da ya ba su dama suke gudanar da al'amuransu a matsayin jam'iyyu. Ya ce ya dogara da wannan dalilin ya sa ya ƙwace. Ya ce a kwace certificate ɗinmu na ADC domin mu cika wannan sharuɗan ba. Ya manta tun farkon shigar da wannan ƙara ita hukumar zaɓe mai zaman kanta INEC ta gaya musu cewa dukkanin abubuwan da ake buƙata domin zama jam'iyya babu wanda jam'iyyar ADC ba ta cika ba. So don haka wannan abun da muka gani kawai mun ɗauki abin a matsayin wani abu da aka yi domin ɗauki hankalin 'yan Najeriya akan abubuwan da suke faruwa a Najeriya domin a wajenmu tunda mun san cewa kowa bai fi ƙarfin doka ba. Ba mu daukan wannan a matsayin hukunci, muna daukan shi a matsayin wasan yara.
4: To amma wannan al'amarin ba zai sare wa magoya bayan ku gwiwa ba ganin cewa ana ta kai kawo da wannan jam'iyyar tun farkon da kuka fara tafiyar.
3: Abin da yasa ake ta wannan kai kawo da wannan jam'iyya abu ɗaya ne. Shugaban ƙasa ya sani ya gaza, ya sa 'yan Najeriya a masifa, ya sa ƙasa a cikin talauci, kowa ba shi da kwanciyar hankali, ya san cewa in dai akwai jam'iyya mai ƙarfi, jam'iyya wanda ta tsaya a matsayin jam'iyya. Ba jam'iyyar da yake bi yake ba kuɗi suke buwa suke tsaya takara ba. To wannan mai tabbatar maka da cewa ya san cewa duk Najeriya ba jiha ko guda ɗaya har jihar ta Lagos da bai ci a zaɓe. Ina mai tabbatar maka da cewa ba mu dukkan abin da ba mu yi domin tabbatar da cewa demokuraɗiyya a Najeriya ba ta rushe ba.
4: Yanzu wani mataki za ku ɗauka a gaba kenan?
3: Mataki shi ne dama kowa ya sani ita kanta wannan magana da yanke hukunci yau Peter Lofi ɗinnan tana gaban kotun ɗaukaka ƙara Court of Appeal wanda Court of Appeal ranar 22 ga watan 5 ta ba da oda cewa ya ma faurara da fauraron wannan shari'a har ita kotun da yanke hukunci akan wannan magana. Amma ya yi watsi da wannan umarnin na kotun ɗaukaka ƙara ya ci gaba da yi ya yanke abin da yake so dama ya juya doka sama ta kalli ƙasa. Wannan mai tabbatar maka da cewa ko hukumar ba ba ta ɗauki wannan hukunci ba domin akwai wata oda da kotun ɗaukar ƙara ta baro da kotun ɗaukar ƙara kuma ta fi kotun.
4: Kamar yanzu za ku ci gaba da gudanar da al'amuranku duk da wannan hukunci?
3: Ba hukunci bai shafe mu ba, hukunci mun san dalilin da yasa aka yi shi. Kuma muna kira ga dukkanin magoya bayanmu da suke faɗin Najeriya su ci gaba da yin al'amuransu, wannan kare ƙorata su, wannan kare raba nafu, domin dama ƙirƙira abin an yi ne domin a raba nafu duba da inda jam'iyyar ta karɓu su ci gaba da yin komi. In dai akwai zaɓe a Najeriya 2027 to muna mai tabbatar da 'yan Najeriya akwai ADC. Idan ka ga babu ADC to babu zaɓe 2027.
4: Kamar me kake nufi babu zaɓe 2027? Ba za ku shiga zaɓen ba kenan?
3: Ba za a yi zaɓen ba dai, tun da duka ba ɗaya ba za ka yi ka ce ka ƙirƙiri zaɓe tun da kowa da mu da fu kowa akan doka yake. Idan ka ce ba za ka bi wannan dokar ba to kai maka babu wanda bai bi dokar ka.
2: Faisal Kabir kenan ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar hamayya ta ADC a Najeriya. To har yanzu dai a Najeriya ana ci gaba da nuna damuwa kan lafiyar jiragen ƙasa na fasinja da ke zirga-zirga tsakanin Abuja zuwa Kaduna inda majalisar wakilan ƙasar ta ce za ta ɗauki mataki. Wasu fasinjojin jirgin sun ce sun shiga cikin tashin hankali a jiya Litinin bayan da jirgin ƙasan da ya ɗauko su ya kama da hayaƙi a kan hanyarsa ta zuwa Abuja daga Kaduna. Honorable Umar Ajilu ɗan majalisar wakilan ƙasar yana cikin jirgin da matsalar ta ritsa da shi, ya kuma yi wa Awwal Ahmad Janyau ƙarin bayani da kuma matakin da yake shirin ɗauka a majalisa.
5: Abin babu kyau gaskiya saboda jirgin nan na Kaduna Abuja ba shi da kyau.

0: kuma yana cikin larura babba wanda ya sha bamban da jirgin da yake daukan fasinjan da yake Lagos Ibadan. Allah akwai ban takaici saboda jirgin nan da ya taso daga Kaduna ya kamata ya tashi misalin karfe 7 da kwata, amma bai tashi ba sai karfe 8 da kwata awa daya, sai da aka canza kai aka kama hanya. Jirgin nan bai kai jere ba, jirgin nan ya tsaya yana hayaki, fasinjojin da ke ciki suna da yawa, hankalin kowa ya tashi. So abin akwai ban takaici kuma abin ne wanda ita kuma jiragen kasan nan ta san da wannan jirage ba su da kyau. An yi magana, ya magana na duba wannan mafita na wannan jiragen, har yanzu babu.
1: Amma ka kwatanta jiragen da na kudu, kamar ka taba shiga na kudun ne kila da ke jigila?
0: Ni ya taba shiga na Lagos zuwa Ibadan, ba jirgi ne sababbi wanda ba za a iya kwatanta su da wanda yake amfani tsakanin Kaduna Abuja ba. Babba abin takaici ma shi wannan da muka hau na Kaduna Abuja shine jirgi guda daya wanda yake da lafiya, wanda za a dauko daga Kaduna da safe a kai Abuja, kuma a jira wanda za su taso daga Abuja su hau shi su kara dawa. Jirgi ɗaya ne yake amfani.
1: Amma kun sha irin wannan korafin kila ko a majalisa?
0: Ni na yi wannan da dama, kuma an kira wannan mutanen da suke da haƙƙi na hukumar jiragen ƙasa, sun ce dole abu ne wanda za su duba, amma har yanzu abin nan ya ƙi cinyewa. Kuma har ga Allah, wannan jirgin da muke amfani da shi a Kaduna Abuja ba za a iya amfani da shi a kudancin Najeriya ba, saboda idan mutanen kudancin Najeriya da suke hawa wannan jirgin suka ga wannan jirgin na Kaduna Abuja, wallahi ba za su hawa. Amma mu mutanenmu suna hawa, suna biya, ana generating kuɗi, amma kuma jirgi yana tafiya, rayuwar mutane tana cikin matsala, tana cikin takura. Duk mutumin da ya hau jirgi yau hankalin shi ya tashi akan wannan abu. So don haka dole ne a ƙara buɗe baki a magana, mahukuntan nan dole su zo su ƙara duba.
1: To honorable, akwai wani mataki ne da kila majalisa za ku ɗauka tunda yanzu yadda kake wannan ƙorafi?
0: In ba kamanta ba, na taɓa kai ƙuduri gaban majalisa, kuma an kira wannan kwamitin nan ya tabbatar da cewa za su duba wannan abubuwan, amma har yanzu dai abin babu ba kai.
1: Amma an ba su wa'adi ne?
0: Abu ne ya kamata a duba. Yes, an ba da wa'adi don a duba, a bincika halin da ake ciki, su dawo su yi bayani. So har yanzu dai tsakani ga Allah babu wani ci gaba da aka samu, amma ya zama dole za mu ƙara tuntuɓar su ko ta kwamiti din, za mu ƙara sa a neme su a ƙara faɗa musu halin da jirgin Kaduna Abuja yake ciki, saboda yana ɗiban al'ummarmu da yawa gaskiya.
2: Honorable Umar Ajilo, dan majalisar wakilan Najeriya. Yanzu kuma sai takaitattun labaran wasanni tare da Muhammad Buhari Fage.
3: Tawagar Kebba ta fara gasar kofin duniya da kafar dama bayan kurman canja ras da ta yi da Spaniya gwarzuwar nahiyar Turai. Wannan ne karan farko da Kebba ta fara zuwa gasar duniya, kuma ko a nahiyar Afirka ba ta cikin jerin manyan kasashen da ke taka rawar gani a ƙwallon ƙafa. Spaniya dai ba ta fara wasan da matashin ɗan wasan ta Lamine Yamal, wanda aka yi tsammanin ba zai buga wasan farko ba saboda jinyar da ya yi. An tashi kunnen doki a wasansu na farko na gasar kofin duniya tsakanin Belgium da Masar. A minti na 19 ne da fara wasan, Imam Ashur ya jefa wa Masar ɗaya, yayin da kuma a minti na 66 Muhammad Hani ya ci gida inda ya farke wa Belgium. A ci gaba da wasannin gasar kofin duniya da ke gudana a Amurka, Mexico da Canada, an jima da maraice ne za a fafata tsakanin Faransa da Senegal. Iraki ma za ta fafata da Norway. Sannan cikin dare za a yi wasa tsakanin Argentina da Algeria. Da ƙarfe 5 ɗin asuba na Najeriya za a kece raini tsakanin Austria da Jordan. Tunisia ta kori kocinta Sabri Lamouchi bayan rashin nasarar da ta yi a wasanta na farko na gasar kofin duniya a hannun Sweden da ci 5-1. Cikin wata sanarwa da hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasar ta fitar, ta ce sun cimma yarjejeniya da Sabri kan cewa zai ajiye aikinsa. Sanarwar ta ce ana shirin nada Munzir Kabir a matsayin sabon kocin Tunisia na riƙon ƙwarya. Yanzu dai Tunisia za ta fafata da Japan ne a wasanta na gaba, kafin daga bisani ta karkar wasannin rukuni da Netherlands.
2: Tuwa gaida Muhammad Buhari Fage da takaitattun labaran wasanni. Masauro shirin namu na yanzu kenan, a madadin Raliya Zubairu da ta tsara shi, a gaida Daniel Ochai da ya haɗa mana sauti. Imam Saleh ke cewa mu haɗu a hantsinan da minti 30 daga nan sashen Hausa na BBC.

0: hanyar nan take. Shugaban na Masar ya jaddada cewa mafita kwara ɗaya ce a kafa ƙasashe biyu. To labaran duniyar na zo muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya ce ya nemi Donald Trump ya ƙara masa na'urar kariyar sararin samaniya. A baya dai Amurka na ba Ukraine na'urorin kyauta sai dai Trump ya sauya matakin.
1: Vladimir Zelensky is asking America to
0: Wakilin BBC ya ce Zelensky na neman Amurka ta sayar masa da makaman ko kuma ta ba su damar kera irinsa a cikin gida. Shugabannin biyu sun gana ne a taron ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki a Faransa. Tattaunawar wata dama ce dai ga Zelensky tunda Trump ya cimma yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin shi da Iran kuma Trump ya ce hankalinsa zai koma kan yakin Ukraine da Rasha domin ganin an kawo ƙarshen sa. An ƙara tsaurara matakai kan mai a Rasha biyo bayan harin da Ukraine ta kai kan cibiyoyin makamashin Rashar. Masu sayar da mai na ƙayyade adadin man da direbobi za su shafa a faɗin ƙasar suna kuma umartar su da su biya tsabar kuɗi nan take. Tun farkon shekarar nan ne Ukraine ta ninka adadin hare-haren da take kaiwa kan matatun man Rasha. Harin na baya-bayan nan shi ne wanda ta kai a yau Talata kan matatar mai mafi girma a Moscow. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC.
2: To madalla a gaishe Kirabi a takabirin ranka da labaran duniya. Shugaba Donald Trump ya ce za a rika zirga-zirga ta shin mashigar Hormuz ba tare da kotu sun kobo ba a ƙarƙashin yarjejeniyar Amurka da Iran da zamar kawo ƙarshen yakin su. A lokacin da yake magana a taron G7 shugaban na Amurka ya ce Iran ba za ta taba mallakar makamin nukiliya ba. Tare da sukar Isra'ila kan Lebanon ga rahoton Madriya Tijani Alarawi.
3: Kalaman shugaba Trump kan Isra'ila na daga cikin na baya-bayan nan da ke daukar hankali wata alama da ke nuna bacin ransa kan Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu. A lokuta da dama Mr. Trump din kan yi yankurin sasantawa da Iran ta fuskar diplomasiya to amma sai Prime Minister Isra'ila ya matsa kaimin kai hare-hare na makamai masu linzami da jirage marasa matuka da fakewa an kai su ne kan yan Hezbollah. Sai dai kuma Mr. Trump ya kira harin da Isra'ila ta kai birnin Beirut a ƙarshen mako da abin takaici a daidai lokacin da ya rage sa'o'i biyu a rattaba hannu kan yarjejeniyar dakatar da yaki tsakanin Amurka da Iran. Harin da ya ce bai ga dalilin kai shi ba. Ya kuma gargadi Netanyahu ya taka tsantsan da zargin shi da kokarin wuce makadi da rawa. Ya ce bai kamata Isra'ila ta kai hari ginin ba saboda kawai tana neman yan Hezbollah da cewar idan har Isra'ila ba za ta yi aikin da ya dace ba to zai sanya shugaban Syria Ahmad al-Shara ya yi wannan aikin. Ya kara da cewa al-Shara ya san Hezbollah ciki da waje kuma zai iya maganin su cikin kankanin lokaci ba kamar Netanyahu ba. Ahmad al-Shara dai tsohon mayakin masu ikirarin jihadi ne a yanzu kuma shugaban kasar Syria bayan hambarar da gwamnatin shugaba Bashar al-Assad tun daga lokacin kuma kasashen yamma ke daukar shi a matsayin wanda zai kawo sauyi a kasar. Kuma kalaman Mr. Trump din na hannunka mai sanda na nuni da zai iya janyo Syria domin kawo ƙarshen kungiyar Hezbollah wadda Iran ke marawa baya. A bangaren Netanyahu kuwa ana ganin ba lalle ya amfani da gargadin Mr. Trump ba wannan dai kuma ya ƙara fito da barakar da ke tsakanin shugabannin biyu da suka yi hadakar ganin bayan gwamnatin jamhuriyar musulunci ta Iran. A jiya Litinin ne dai gwamnatin Amurka ta sanar da cewa an rattaba hannu kan yarjejeniyar kawo ƙarshen yaki tsakanin kasar da Iran. To amma kuma sai ranar Juma'ar makon nan za a yi ta a hukumance a kasar Switzerland.
2: To a gaida Badariya Tijani Alarawi da wannan rahoton. Idan muka je Najeriya kuma rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ce ta ce ta yi nasarar kama wasu mutane akalla 23 da suka hada da masu garkuwa da mutane da masu fashi da makami da masu gudanar da sauran miyagun ayyuka a cikin al'umma. Rundunar 'yan sandan ta kuma kwato makamai da kwayoyi masu illa. DSP Mansur Hassan shine jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ga kuma ƙarin bayani da yawa Abdul Halilu.
4: Rundunar 'yan sanda ta jihar Kaduna ta samu gagarumin nasara wajen kama su waɗannan manya-manyan barayin daji inda muka samu kusan suke da nafas kusan mutum 12 da kuma mutum 4 waɗanda suke su satan motoci suke yi da kuma 'yan fashi da makami akalla kusan mutum 13 da kuma kwato bindigogi daga kera AK-47 kusan guda hudu wa'inda cikin ma wannan samame da muka yi akwai inda har sai da muka je jihar Ogun muka je muka kamo wasu mutane wa'inda suke daga nan suka tashi suka tafi can Ogun domin su je su aikata kidnapping din to daga nan muka samu bayanan sirri na irin da asar da suka aikata a nan inda muka yi bayan kama mutum daya muka je muka yi lidin muka je har can cikin dajin Ogun State cikin daji ne ma muka shiga kuma Allah ya

0: alaka da ƙungiyoyi na Boko Haram, waɗanda su ne aka sani da aiki da irin waɗannan nakiyoyi, suna da alaka da ƙungiyar Ansaru da kuma ƙungiyar Iswa. Dukkan su zo sun shiga, suna shigowa waɗannan dazukan, kuma suna koya ma waɗannan 'yan ta'adda na daji harkar wannan IED ɗin.
1: To, kamar jami'an tsaron da abin ya tsara su, kamar za a ce menene ya faru, rashin tasirin kayan aiki ne ko kuma dai?
0: To, wannan abu sunan shi kaddara, tunda kusan duk yanzu inda ake dasa waɗannan bama-bamai tun daga hanyar kuncin Kanugo zuwa ɗan jibga, waɗannan jami'an tsaron su ne suke cire waɗannan abubuwan. A hanyar bage gama wannan ba shi ne na farko ba, kawai kaddara ce, Allah ya kaddara musu kuma Allah ya karɓi shahadarsu.
1: Rundunar 'yan sandan jihar Zamfara dai ta fitar da wata sanarwa, inda ta sanar tare da miƙa ta'aziyarta bisa rasuwar wasu jami'an ta uku da ta ce sun mutu a bakin aiki, sai dai bata yi ƙarin bayani ba kan inda 'yan sandan suka rasu. Ayyukan 'yan bindiga dai na ci gaba da ƙaruwa a wasu yankunan jihar ta Zamfara, sai dai ko a hirar da gwamnan jihar Dauda Lawal da yayi da BBC a baya-bayan nan, ya ce suna baki ƙoƙarin su wajen kawo ƙarshen ayyukan, kuma har yanzu yana kan matsayinsa na ƙinyin sulhu da 'yan bindiga. Aisha Aliyu Jafar, BBC Hausa, a Abuja, Najeriya.
2: To, rahotanni da muke samu daga Najeriya na cewa kotun ɗaukaka ƙara da ke Abuja ta dakatar da aiwatar da hukuncin wata babbar kotun tarayya inda ta umarci INEC da kada ta ɗauki wani mataki na soke rajistar jam'iyyar ADC da wasu guda hudu har sai an kammala sauraron ƙarar da suka shigar kan hukuncin da kotun ƙasa ta yanke. Jam'iyyar ADC ta shaida BBC cewa INEC ce ta shigar da ƙorafin a kotun ɗaukaka ƙara, kuma sai da ta tuntuɓi jam'iyyar kafin shigar da ƙarar. Jam'iyyar dai sun yi watsi da hukuncin tare da shan alwashin ƙalubalantar matakin, inda suka ce hukuncin ya ci karo da abin da yake a zahiri. To, da haka agogo mu kuma ke cewa ƙarfe 9 saura kusan kwata a Najeriya da Nijar, haka lokacin yake a London, Umaima Sani Abdulmumin ke gabatar da wannan shiri kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC. Prime Minister Niger Ali Mohamed Lamin Zane ya kai ziyarar aiki kasar Libya da nufin ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu. Wannan ziyara dai na daga cikin ƙoƙarin da ake na ƙarfafa danƙon zumunci da ƴan'uwantaka ta tarihi da haɗin gwiwa tsakanin Niger ɗin da Libya. Ga rahoton Chimaila Yusufu.
3: Prime Minister Niger Ali Mohamed Lamin Zane da Prime Minister ƙasar ta Libya Abdulhamid Dabeibani ke kula da hulɗar. Firayim Minista Lamin Zane ya yi tattaki zuwa birnin na Tripoli domin wani babban taron ƙasashen biyu. Shugaban mulkin sojan Nijar Janar Abdurrahman Chani na ci gaba da hulɗa da Saddam Haftar, ɗan Marshal Khalifa Haftar, wanda sojojinsa ke riƙe da iyakar da ke da nisan kilomita 350. Ƙasashen biyu na neman sake farfaɗo da yarjejeniyoyin tsaro da suka ƙulla domin yaƙar ta'addanci da magance laifuffukan da suka shafi kan iyaka. Niger ta kasance babbar hanyar safarar bakin hauran Afirka ta yamma da ke zuwa Libya, musamman ta Agadez. Shugabannin gwamnatocin ƙasashen biyu sun yi wata ganawar sirri, inda suka tattauna halin da ake ciki da haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu da kuma yadda za a ƙarfafa shi. To, wannan ganawar ta baiwa shugabannin biyu damar yin musanyen ra'ayi kan batutuwa da dama da suka shafi moriyar bai ɗaya, waɗanda suka haɗa da ƙalubalen da suka shafi zaman lafiya, tsaro, haɗewar yanki da ci gaban tattalin arziki. Daga nan kuma an ci gaba da tattaunawa a wani babban zama da tawagogin ƙasashen biyu suka yi. An kuma tattauna kan makomar 'yan ƙasar Nijar kusan miliyan 2 da ke zaune a kudancin Libya. Ta hakan kuma aka tattauna kan rikicin siyasar da ke tasowa akai-akai, inda a baya-bayan nan birnin Tripoli ya nuna rashin amincewarsa da miƙa wasu 'yan ƙasar Libya ga mahukuntan gabashin ƙasar, lamarin da ke nuna diflomasiya mai kusurwa uku. Tattaunawar ta taɓa batutuwan haɗin gwiwa daban-daban da kuma wasu batutuwan da suka shafi shiya-shiya da na ƙasa da ƙasa, da nufin inganta haɗin gwiwa da juna domin tabbatar da zaman lafiya da ci gaba mai ɗorewa da wadata al'ummomin ƙasashen Nijar da Libya. Yamai na haɗa kai a lokaci guda tare da gwamnatin ƙasar mai hedkwata a birnin Tripoli da kuma hukumomin gabashin ƙasar ƙarƙashin jagorancin dangin Khalifa Haftar.
2: To, a gaida Chimaila Yusufu da wannan rahoton. Idan muka sake komawa Najeriya, gwamnatin ƙasar ta kaddamar da shirin rabon takin zamani mai saukin kuɗi ga dubban manoma a jihohi 25 da ke faɗin ƙasar. Shirin dai ya shafi manoma da masu ƙaramin ƙarfi da ke da rajista da asusun bunƙasa ayyukan noma na Najeriya, wani matakin samar da abinci ga miliyoyin 'yan ƙasar. Ga rahoton Zubairu Ahmad.
4: Wannan dai ya zama wani abin farin ciki ga miliyoyin manoma a Najeriya inda aka so makaddamarwar ga manoma 2930 dake da rajista da asusun bunƙasa noma na Najeriya inda aka zabi babban birnin tarayyar kasar Abuja a matakin farko manoman da galibin su masu karamin karfi ne da kuma ke talafa a bangaren samar da abinci a kasar su ne suka amfana Gwamnatin Najeriya dai ta ce za a raba kimanin buhun takin zamani samfurin NPK har 228,930 da kuma samfurin urea 515,720 ga manoma masu karamin karfi a jihohi 25 ciki har da birnin tarayyar Najeriya Abuja. Manoman da suka amfana da takin zamani sun hada da na shinkafa da masara da doya da wake da sauran dangogin kayan abinci. Rakiya Shehu Aliyu manomi ya ce daga yankin na Buhari dake Abuja.
5: Ina noma doya wake masara da shinkafa rogo kubewa da sauran su ne na gida yadda nake ina zaka ko wajen noma na ko da yaushe ni kan yi noma kuma suna gani a cikin kungiya yasa suka zabe ni a cikin manoma dan ko gida na kaje yanzu ga kayan noma ne ga sunan koya na ganye da ni green yana ban sha'awa in gana aje shi na shuka na aje akwai itatuwa a cikin gida kamar su rumman su mangwaro apple har apple da duka taba shukawa strawberry da sauran su a cikin gida ma kawai a shekara ni kan yi amfani kamar da buhu biyar haka sama da haka kasa da haka sun tallafa min da taki wajen shine mafi mabukaci abin da nake nema a cikin gona na in ba taki ka kamar a ce kai ne ka zauna babu abinci zaka ta gayyara yanzu mun samu taki mun samu tallafi ya kuma kai ga next year har ya kai ga sauran manoma da ba su da abin da su ma kara mana karfin gwiwa mu taru a ce an ci gaba don abinci ya ruwanta a Najeriya
4: to sai da duk da wannan tallafin Abdulmumin Esdaba manomi ne daga yankin Nabari dake Abuja ya ce bai wadatar ba
6: yanayi yadda taki yazo yanzu aka a kasuwa to yanda shi yakan samu muna ba mu samu da same shi maiya mu ci gaba mu bada taki din da yawa amma in muka samu toki a wajen gwamnati insha Allah wallahi ganin za mu mu fiye da haka kuma taki abu zai ga taimaka mu don filaye mu ya gaji ba zai iya aiki yanda ina mun sai da taki babu hudu ne shine zaka bamu wannan shine zai samu a hectare wajen guda daya hectare daya to ni da ina da wata wajen guda kuru to ina gani wannan ma ba zai kai ko ina ba a wajen na
4: kazalika BBC ta ji ta bakin Muhammad Ibrahim wanda shine sakataren asusun bunƙasa aikin gona na Najeriya akan wannan shirin rabon taki da aka kaddamar a yau
7: mafi kuka su ne kananan manomi kan maganar taki so shi yasa muka fito da wannan manufa mun yi amfani da jihohi da kuma kungiyar manoma ta kasa muka tantance a kowace jiha wa'anne kayan abinci ne aka fi nomawa daga nan muka zabi manoma a kowane wanda za su samu wannan tallafi to gibin da muke son mu cika shine na taimaka ma kananan manoma da samun wannan abu sinadari na taki za mu zagaye jihohi 25 da kuma birnin tarayya na Abuja kowace jiha mun dauki mutum 540
4: Najeriya dai na cikin kasashen dake da arzikin kasar noma sai dai manoma sun nade suna korafi akan tsare da takin ke yi lamarin da suka ce ya zan babban tanaki ga harkar noma musamman ga mai karmin karfi Zubairu Ahmad BBC Hausa Abuja Najeriya
2: To shugabannin Afirka da hukumomin kula da safarin jirgin sama da kuma masu ruwa da tsaki sun sabunta kirayen a tabbatar da cikakken aiki da tsarin kasuwar bai ilar safarin jirgin sama a Afirka wani da yana zuwa nan yayin da kokarin bullo da wani hada-hadan safarin jirgin sama mai tafiya babu gargada a fadin nahiyar ya ja hankula lokacin bude babban taron safarin jirgin sama a birnin Lomé cikin kasar Ghana ga zahardin lawan da karin bayani
8: Babban taron sufurin jirgin saman ya hada manyan kusoshi a fagen siyasa da sufurin jirgin sama a ciki har da tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo da shugaban Togo Olusegun Obasanjo da shugaban Rwanda Paul Kagame da babbar sakatariyar hukumar kula da sufurin jiragen saman fasinja a Afirka Funke Adeyemi lamarin da ke jaddada muhimmancin haɓaka tallafin shugabannin siyasa wajen kawar da shamakin da ke ci gaba da kawo tarnaki a harkokin sufurin jiragen sama a fadin nahiyar Afirka Dr. Aliyu Tata Azare, daraktan horas da kwararru ne akan harkar jiragen sama a jami'ar koyar da sufurin jiragen sama a Abuja, Najeriya, kuma na cikin waɗanda suka halarci taron. Ya yi mun ƙarin haske game da taron.
9: Babbar manufan wannan taro shine sararin samaniyan ƙasashen Afirka ya narke, ya dunkule, ya zama sararin samaniya ɗaya wanda ba tare da an samu bambanci ba. Don haka a buɗe sararin samaniya, kowane ɗan ƙasa da ke Afirka ya iya tafiya zuwa wata ƙasa ba tare da ya fuskanci wata matsala ba. Daga cikin

0: da ake gabatarwa shine ta yaya za a bunkasa harkokin sufurin jiragen sama a ƙara yawan kamfaninnuka na jirage su rika daukan fasinja a samu gasa tsakanin wayannan kamfaninnuka sannan kuma takardu da ake ta gabatarwa da shawarwari da dabarbaru shine ta yaya za a tallafa ma kananun kamfaninnukan jiragen sama saboda su samu damar sayan jirage masu saukin sarrafawa domin hakan ya ba ma fasinja su samu saukin tare da dama na tafiye-tafiye sannan an samu kuma hadakar kasuwanni su zama Afirka ita ce kasuwa daya kamar yanda kasashen Turai yake
1: taron dai na kwanaki biyar ne kuma ana sa ran taskace dukkanin shawarwari da dabaru da aka amince da su wuri guda to koyaya za a aiwatar da shawarwarin
0: daga cikin abin da aka fara fitowa da shi a yarjejeniya cikin wannan taro abubuwa ne kamar guda uku misali na farko cewa haƙƙi ne ga shugabannin kasashen Afirka tare da haɗin kan ministocin da ke kula da harkokin sufurin jiragen sama su tabbatar sun ba da ƙaimi na gaggawa wajen amincewa da sahalewan dukkan wata ƙasa da take so ta rika ɗiban fasinjoji a wata ƙasa abu na biyu shine shugabannin ƙasashe su ba da wani tallafi ko rance mai sauki a wajen ƴan kasuwa su ƙirƙiro da kamfaninnuka na jiragen sama wanda za a samu gasa tsakanin jiragen sama wanda hakan din gasa za ta kawo sauki wanda saukin zai koma zuwa ga fasinjoji sannan abu na uku shine amincewa ya zama wajibi ga dukkan kasashen Afirka a yanzu ba wai sai gobe ba cewan su bude kofofin sararin samaniyan su kowace kasa daga Afirka za ta iya zuwa kowace kasa ba tare da ta samu wani tsaiko ba
1: ranar Juma'a 19 ga wannan wata na Yuni ne ake fatan kammala wannan taro na masu ruwa da tsaki a harkar sufurin jiragen sama a Afirka kuma akwai karin shawarwari da taron zai fito da su da kuma dabarun yadda za a aiwatar da su da nufin sauƙaƙa sufurin jiragen sama a nahiyar Afirka Zahra Dillawan BBC Hausa daga Jigawa a Najeriya
2: to an yi wannan taro ne a birnin Lomi cikin ƙasar Togo ba kamar Ghana ba yanda ne tuntuɓin harshe sai Aiman Afuwan yanzu kuma sai labarin wasanni tare da gogan naku Muhammad Buhari Fage to Fage ya gasar cin kofin duniya
3: Umaima kamar yadda kika sani gasar cin kofin duniya tana tafiya kuma kamar yadda dazu muka fara tsokaci wasa ne da ake yi mai zafi tsakanin za a ce
2: uwar
3: gijiya da wannan dinta Faransa ce da Senegal take fafatawa wato wasa ne wanda ake yin sa an yi minti 45 yanzu na farko
2: an tafi rabin lokaci
3: kare jini buri jini ake yin sa
2: ba sauki
3: ai kamar inda na gaya miki kowane bangare yana da cikakken yan wasan su kuma a tarihi an taba irin wannan wasan a 2002 inda ita wato Senegal ta samu nasara akan
2: Hassan Buhari ba wai na katse ka ba na lura kasashen Afirka abana da suka ji wannan gasa gaskiya suna bada mamaki
3: babu shakka shi yasa ai nake ji wata kila su Tunisia suka kasa jurewa da coachin su suka sallame shi bayan zuba musu biyar da akai to kamar yadda nake ga miki kowanne bangare akwai fitattun ƴan wasa kamar yadda aka sa wasan akwai irin su Mbappe irin su Olise su Kulobali daga bangaren wato ita Senegal da su Sadio Mane kuma ita Faransa abin da yasa ana mata kallon kamar ita ce wato gagarumar ƙasa da a wannan gasar ake sa ran kamar ma za ta iya lashe ta saboda fitattun ƴan wasa
2: da take da su da kuma irin rawar ganin da ta taka ko take taka a wasanni to yanzu kamar tunda har yanzu wannan wasa ana ta yi sai mun ci gaba da sa ido kamar waɗannan wasa za a yi nan gaba
3: to akwai wasanni da za a yi guda kamar ɗaya ne dai a daren yau da za a kammala shi ne wanda Norway za ta fafata da Iraki to kuma daga nan sai a zo a shiga wasan cikin dare wani wasa da za a buga wasan gwani da zai zo sarki da kansa ya zo mai balando guda 8 ya fara barja gumi a yau wato Lionel Messi za su buga wasa da Algeria kin san su ake wasa ran za su koma da kambun su suka zo da kofin to ana sa ran za su koma da
2: kai wa kake ne zai iya lashewa
3: ai daga yadda ake kika fara fada dazu kasashe

0: yanzu sun zo da wani irin karfi mai ban mamaki
1: gaskiya
0: a ɗaya daga cikin abin da muka kalla na ban mamaki shine wasa tsakanin Kevard
1: da Spain dama na san na zafi da golan da ya nuna bajinta ba
0: haka golan nan magana da kike yi kafin a fara wannan wasan a shafin sa na Instagram mabiyansa ba su fi 400 da wani abu ba amma yanzu magana da nake miki mabiyansa har sun kai miliyan 8
1: gaskiya
0: a cikin
1: ya samu karin kusan miliyan 6 ko
0: ai ya ninka to a cikin wa'annan ɗan dakikokin a ƙasa da awa 24 ya samu wannan wato hawawa kuma mun kalli wasa tsakanin Uruguay da Saudi wanda Saudiya ma ita ta fara doke Uruguay da ƙyar da jibin goshi Uruguay ta samu ta farke har ake ganin kamar ma wata kila ta iya karawa to ba ƙaramin wasa bane da ake ganin cewa za a iya kamar zai ja hankali shi wasan da za a buga tsakanin ita wato Algeria da
1: to za mu ci gaba da zira ido Bahari saboda na san bana akwai abubuwan ban mamaki da zamu gani a wannan wasan na cin kofin duniya kuma da haka muka kawo karshen shirin na wannan lokaci a gaishe ka a kuma gaida Muhammad Anur Muhammad wanda shine tsara wannan shiri kamar yadda kuka ji sai Fatawu Muhammad Isa Dani da ku Umaima Sani Abdulmumin daga nan sashen Hausa na BBC nake cewa ku kwana lafiya